Okola elekere atọ nke ehihie Igbo ndị ọmana ege ntị anyị na-ewetara gị akụkọ si eme tata bụ orie abalị 13 n'ọnwa ọgọst afọ 2026 n'ụlọọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Ụlọọrụ onyeisi ala ekwuola gbasara iwu nchekwa steeti. N'Uhuribado na ndị nnọchianya agaala nzukọ nchekwa na USA. ADC amaala ọkwa gbasara Rolf Aregbesola n'ihe egwuregwu. Malawi etozuola oke maka egwuregwu ikpeazụ na WAFCON. N'ihe ntụrụndụ, Pela akatọọla nne na nna ya. Anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị nakwa ndị ọzọ n'uju mgbe ị ga-alọghachi. Aha m bụ Chris Frank Ndụkọba.

0: anyị na-ekene ndị igbo niile, igbo bụ anyị na-ekene unu ncha. Igbo bụ obodo, nnukwu obodo Chukwu tere mmanụ. Ọ na-adị mụ na-atụ anya oge ụfọdụ na-asị na ndị igbo bụ ndị Israel. Nsị ha dị mma na ndị igbo bụkwa ndị igbo, na ndị igbo abụọkwa ndị Israel. Kama na ndị igbo na ndị Israel nwere mmekọ. Kana ya mabụrụ ha ekwekwe na-efe n'ụlọ, maka a na-ekwu obodo Chukwu tere mmanụ. Obodo Chukwu tere mmanụ bụ Israel. Israel dị iche n'ụwa niile. O nwere obodo dịka Israel n'ụwa niile. Israel ka Chukwu ji gosi onwe ya, o ji bụrụ Chukwu. Obodo ahọpụtara ahọpụta, agbụrụ dị iche ahọpụtara ahọpụta. Chineke Jekazọ họpụta Israel wee jile na-egosi onwe ya, o ji bụrụ Chukwu. Ọ na-akpọ God of Israel, Chukwu nke ndị Israel. Ihe ọbụla gbasara ekpere dịka Christianity na Muslim, Abraham gosi n'aka of Israel ahụ. Mana a rapịa ebe ahụ, Igbo ọ gadịrị n'ụma. Ihe mabụ ndị Igbo bụ ndị Chukwu, Igbo ụwa Chukwu, ndị Chukwu dere ude. Onweghọ ndị mma, ndị na-efe Chineke ka ndị Igbo, dịka ndị na-efere ndị ụka Kraịst. Ọ ndị Igbo ka ọ kacha bịa nọkọ n'omenala ndị Igbo. Omenala ndị Igbo na ndị Izrel yikọtara onwe ha. Mgbasobasa, anyị ga-akpọ nkata na bụ ndị Igbo abụ Izrel, ha bụrụ ayakọwa na Igbo tọrọ Izrel. Ọ bụ mana ka arapịa ajụna m maka anyị kọwa ebe kịta ya hapụ ihe a mere ikeba wachi na Philip Ifeoma
1: nke bụ eziokwu bụ ikwute Chukwu ya. Onye na-asị na Izrel mụtara Igbo anya mara ka onye a si nwete okwu anwa. Maka na Igbo bụ Igbo, Izrel bụ Izrel. Anyị wesịrị ndị nna nna, anyị na-amarọ mgbe ama ụfa.
0: Mba, mana ị ma na ihe a na-egbu Igbo na-ewere ahụ ihe na-akpọ Hibru. Hibru bụ Igbo. Hibru, ọ edere bụrụ Igbo, ihe a bụ Igbo. Ọ ga-asịrị ya Abraham nye arapụ ọ. Ya bụ ebe a na-akpọ Irak tata. Ewe jebe ebe Chukwu gosi, ebe Chukwu gosiri onye mbụ na ndị Hibru. Wee nọrọ ebe ahụ, wee bee ugwu, wee bụzịrị onye Hibru.
1: Ka o wee dị onye ọbụla anya. Aka mbọ bụrụ iche Chris Frank Ndekọba, The Crown Prince na-enye anyị nkuzi Igbo tata. Biko na ka anyị nọkọ ọnụ.
0: Maka Abraham mụtara Isaac, Isaac mụtara Jacob.
1: Israel.
0: Israel ma na-ekwu na Jacob
1: bụ ihe mụtara Igbo. The Crown Prince rapụ okwu ebe a.
0: Igbo a na-ekenu na ọ ga-adịrị n'ụma. Ogbeche na mbụ, ọ napụrụ gị okwu n'ọnụ. Ihe na-eme dị nnukwu.
2: Ọ
0: dakwa tata. Efeoma na-ekene gị.
1: Onye isi bụ onye isi. Kekime. Daalụ rinne.
0: Daalụ. Anyị amagbu oge maka na ihe na-eme nọ na obodo anyị na-akpọ Naịjirịa bụ ihe anyị na-akpọ gị ọbụla. Anyị togosi obodo mma. Anyị fụ ihe na nwanne Saturday na-abịa ka a ga-enwe election na Osun State. Mana ije na Osun State, ị na-anya wee mara ndị a na-akpọ Osun State. Osun State bụ esi ebe so ekepụta Osun State bụ na Oyo State. Oyo State bụ ihe jikọburu Osun, bụ ihe mụtara Osun State. Mana tata, Osun ahụ dịkwa ọkazịkwa Oyo Achiọkụ. Onye na mara Osun State ngwu na ofu ihu ji ma Osun ji dịrị iche. Osun bụ ihe mụtara onye na-akpọ Bola Ige Attorney General nke Naijiria, ya na onye na-akpọ Deputy Governor Yole Omishore wee nwetafie. O wee si Bola Ige ebe a na-aba mba na meeting say that this shall be your last. O kwuru ya pụọrọ onwe ya. Ọ na-afịọ. Bola Ige bụ Attorney General of the Federation oge Obasanjo na-achị. O mere izu ụka ibua. E ji mma wee họọ Attorney General Nigeria. Ndị polisi na-echi ha ncha jiri nri ofu ugboro abawa si na Sinubu bata bịa jide Bola Ige gbuo onye. Ruo tata, a gwara anyị onye gburu Bola Ige. Maka ihe na-eme bụ ihe na-ekwu maka ya. Anya ji nyi ka nnachi eze bụkwa nwee ghọta na Osun bụrụ ebe a na-achị, ha bụrụ kwa achị n'aka. Anya fụ ka ọ sị ada na Adeleke bụ nke Accord Party na ambo bu ashiwaju muridin nke apc ohi bu abi ha na chioko ihe aya na da aya na eme na oshitata madiri ri na riri bu na tolu awugo ni ihe gbasalu ogbaghara aka na maka election na chime election ya nda na ebodo nwa na kani na ka egbekare. I went as obona state ni obozuna state election do to a I na kpade by national election general election na 2027 na January kezi ihe ge ha ihe ihe na ta no ge me kede mgbaji aka I neck nwe I neck abrun da kede ha na to na ka I neck na election na bia kede ha ge me ka ri nwe nnukwu nsogbu na Osun state maka na ob kwandi tipo no litmus test onye isi ala nke nwe omugo ga mbiga election ozo omugo nko ndo nke kiti akwe kiti ko ndo de eh me nka aha nka kita ana achi ba nko osu a hitie kbagota e waji ka nji onye obi anyi na ifia nwa bukpo onye izunu na oba radio bar samu jogo ke kisu ya for Osun state ni hana nama kaha kembe ana kwado na chi me congressional election keje dilicho tu
2: the crown prince in fact ye ndi boss no ye na ho na ho imagine na mbo nu ne ifu go na Nigeria mba ni na Nigeria na ye basara Osun state na ada oda aduda na nke ezi abona na nke ezi ezi as na the negative way afu be mu ebe me election e ba cho yi me election na Nigeria say say ebe democracy as na di bu mar kokoko anu be munka ina asi o modike di na eme gidi na eme nke bu na tana ka asi akpo nda na egbu odi ka ono nworo zi opos mo na ka na egbu odi ka opos mmadu odi ka na asi as ka mo nyeka nyeka egbu nwanne ya onye nka asi onye nka asi egbu onye nka egbu nke ya onye nka egbu nke ya ma zi ndi odi ka na ejizi igbu mmadu ama onye ke ga ke me voting mana o si ye de ba abu yeso ye de ba abu na odi ke yesi gwerukwu bo so bu na yefuru udi ya na eme ma no bo ta ko bidon bo sai bu na yefuru di obara na obara igbu mwadu ja na ga yefuru na bo ta ko bidon kama na kama na nka abu mi ga expose enu ko obu yego ye na eme no ye na eme na osunu ma ibo ozo kama no na nka osu ka ha na gwezi na ma media kama na ngwe ndi a na igbu bo sonyo na edop na ndi police asi na na egbu mad 20 something people nyen kasi na mad tat nyen kasi na every day na egbu mad odi ko almost odi ka bo egbu mad ka na ata tro vote and unyo bu na egbu unyo bu na fu unyo egbu nke bu no more
0: una
2: ona kwa o and chisa
0: akoko saka ko
2: chisa azoko nya ha azo chok kwa ndio chok kwa ifa na chu anundi ndi egbu na a man do asike the family ha ke ga survive wa oburonye job go fun wa oburonye body breadwinner munin ka do asike kiri ka munya ga sube ni ndi o ma mu mu ya ke sube na na zona akwukwo ama akwukwo nka ya ma na na no ni ka go ni nka and the message on now ishe je di body oyi ba ha ndi eguru ndi meruru ahun atawa za afufu ifu gya so no o ha ru ka obo ah jo barabiya and if kudun ba na senator karobu si jara na if nyen ka ke oso na bro obozi ye ku mani ya mi ya putan na sena na obozi kocho ba ya putan
1: osna kill it kill them with our vote ke si e ji vote bu mata
2: okuru no okuru no at table vote oko kudo over
1: atoza gbe atoza ebe agbagbu
2: o we naije
0: mana naije mana ai na ku maka senator father hun si ya hoku mana na kimba ka buri ni ya hukura jogbo nwe mana kan jioge obuni ibudu ko senator mana ibudu ka governor mana ibu house assembly ni nochi bindu bun abia bun na egbu bu suspend mad kedi gina ndu bun kedi kedi gese ku oku kedi tese ku oku mana na inanya oku ahoku
2: mana aka se na se na ya mana ifa ahoku o ka mana na mana mu fodo
0: maka mana chika chika bia
2: o nwori oku
0: e de ka danjumas ndu mad onu zo ko nwun
2: if you contest what we find, if the contest, I would not put a yoku. I'm not going to be so weird. abu no kutere ife okuru
0: no kutere
2: mana ata ofe yana bu ya legal advice
0: anga
2: ife na tena ya okuru okuru ya na niwe uzina na umia okuru ya azenu never egbu ndi nke mu una ga na egbu na egbuzi unu egbuzi ndi nke mu o ka mma ka kunu ko obu ina mna bia ki egbu oni unu gbo ya on deli fa ya ba ko ti o ti out of anger
0: mana ona kali ekudo
2: kwa agwa ara ndi ndi ebugoro ndi ebugoro nwori ha na eme ejide emecha arese na release nka ha ga so out of frustration opoya no onu mani mana tana no mata isbe university na ebugi ibu ha na mmadu azono unu onye gburu gi ba onye gburu onye nte gi ase na ase igbe oni igbe mmadu abudu mmadu so ona wazi azu twaze okwo okwo gaju ana ana yije eh mhi mara se na sasere gi onye onye ku dai wu register efu eh abu no onwo gbonye meri ya ho mere onye na abu onye APC meri ya ho mere onye ha no in trouble mu no amount of logic so gi go di je go san ga se mu na tani yiku ra bro ze yiku o ni kuri out of metaphorically na abu no oyibo o by similar nko bu ni si jo si chike blend o ya
0: tupuna
2: ikuri ya ani bu nni nke gi o ti si de place na ka ka to vote ke we vote me ni le ku ya bezo ne ne gidi ana eme anyi
0: kai APC na kwado tinibu kedizi ihe election ajwe one why we name ngulo koto mbo na hancha na chiro ofu ada haji efi na presidential election
2: mana onwere ye bu kabal obuda hadrom onwere ye bu kabal adeleke bu deka diko onye tibetano nike mebie kabal ogo mascot ko bu yes onwere godfather na bi ko se ye ko se ya ni ne
0: bo ma ne ngu Emeye governor.
2: Gen onye wa na ngoda ni gen. Aga izoputara oputara ni gen. Onwere ndi onwe ndi fida ha bu ye bu godfather. Of osuna osuna. Onwere ndi fida tana.
1: Ndi kaba.
2: Ndi kaba o kaba ra.
1: This now ndi fina ndi ndi.
2: Ano ku lo
1: de ha ko ha onwe ya.
2: Ha biemu ya. Ha ni biaso onwe ndi ngobodo. Atene ke ngoro godfather. Na biere ni yaso. So godfather ni neti era aka ka go ya. Mani na azia bu no family name. Bi na azia. Osi mana ma de ibia ni ke. This is good. Only other people now. Overtana by sudden. So, overtana by that is no one here. No, what's better? That's a zero. So, near Jobudu. Go to hold his place. So, now I've got Hagazi up. And there, this one, the lucky. I've had, I see from further, we're not, we're with DK. Come on, Gazoo. Imaquana in a little bit.
1: Not to seven governors.
2: Hey, and meanwhile, according to Omuya, they one man squad. As I said, one of Godfather. Yeah, Godfather here. One of them asked me advice. He didn't give me advice. Oh, Diego. But then me now, come on, I'm not going to have a problem by issues of party. I'm going to call the Benny party. I'm going to the camera. I'm going to tell me now. I'm going to ask you, or the going on ground. Or the going o di konye mwere ndi kana supporters on ground na bi na kana zugo dia so yika yika azu ya bura supporters ah
1: mama chogo achogo dire meju
2: demi na that is why I do not tinye fear so ndi ka to ndi an on ground ga ta ara pa ka kana bog ha ga ba wi aka with federal no bu na na nwere voters ndi ka to vote put around ka to vote ama mo zirum for irige mana bu se ba na ka bu ke irige good selection I got to vote. na atọrọ nke ịbụrụ na ebebi na atị na ha chọrọ ili gị ya ọ bụ na ịbụ onye akọd na makwa ji soso na moto ndị inec ha jekwum ọ bụ nnọọ ihe ligin ha jekwum ka ndị apc soro ndị inec soro ha baa n'ebe a na-aba
0: ihe na-ekwubi hichenọọ
2: na-eche na ọ bụ nna ha chọrọ
0: maka
2: ihe
1: na-ekwu maka akọd na adeleke ka anyị na-ekwu maka adc ọ dị maka apc na agba mgba ogbe iru abụọ nya na a na-alụsa ndị nka mgbakali maka na anyị nụkwa akụkọ na ndị uwe ojii chọọ ndị nchekwa chọrọ ihe na-akpọtụrụ rọf adegbesola ya bụ onye isi odeakwụkwọ adc na a na-akpọtụrụ ya ka ya na nwee mkparịta ụka mana adc na fa na-eti mkpu n'oko nasa nke abụọ kwa mkpọtụrụ na a chọrọ ijide ya kpọchie ya na-achọ ime ya rest na-achọ ijide ya kpọchie ya ehe ịma na rọf bụkwa onye nwelụ agba na oshun maka na ọ bụ onye gọvanọ ochie na oshun ya na ọ dị m ka afụtawago na na ọ dịka onwere ụdị ọkụ ọ na-akwanye ga-enye nsogbu ehe mana ka eyi nwere ikwu maka na ọdịnanya ya na ugbu a n'oge ugbu a ka ndị nchekwa ya akpọtụlụ rọf si ya bịa na enwere ihe achọrọ na achọrọ ịgba ya ajụjụ ọnụ ọdịnanya ya ụbọchị ole na ole tupu ntuliaka ya eruo
2: arabasara bụ onye adc adị mana ya chọrọ ka ọ bụrụ two man contest ya ihe ndị alapụ emeuche ndị apc ọ chọrọ ka ọ bụrụ ọgụ na-akpọda na-abụ
1: naanị ya ha na akọd
2: mgbe ahụ ha maga egogoro ndị opposition parties ndị nke ịmana onwe ndị ọsọ nọ ndị ga-akpaka na ahịa na-emezi ndị asa na-eme ndọs ndị pdp emeghị ndọs ndị nke eme ndọs ọ na-atinye
1: pressure
2: so ọ bụrụ na atụ na ha chọkwa ọ bụrụ tu so ha fụra ndị adc chọrọ donyere ha ugwu were gụọ akọd manye mana alabasara bụ onye nti ike akezi onye isi ike ka ọ bụ ọ bụrụ onye a na agbụgharị anya ha nachi ya nachi ya bụrọ steeti ma na ọbụrụ ajọ arụsị ka ọ bụ kara aka demin so ha fụkwara atụ na ọ bụrụ onye a ga-akpọnwụ ka e nwee kanda ofe amagamiso alignment nke ndị apc kọsọ sọpọtụ ha amazọn ọtụ ụman le kpọsọ na ọ bụrụ na adc a achaba ọkụ chachasịbe ya ike mana ọ dedusu votu ndị apc ka ọ bụ
0: ihe m
1: ọmaredusi nke ndị adc ndị akọd
2: ndị katara akọd votu ha nọrọgo anọrọ so ndị ọ chọrọ ka ha napụta akọd nke ha ji so ọ bụrụ na kwụsịrị adc pụtapụta ọfụma mara iji save otu ka ọ bụ iji save otu ndị
1: apc
2: ka ha dịjikọta ọnụ ebe a kacha ebe a kacha dị maka chi ya ọkụ mana ibe mmiri nvaiti na ọ ga-aghasa ihe ọsọ mmadụ bihe ga plan elekshọn ha mmadụ ga plan ndị akatị wee rụọ ọrụ ana ebe injin
0: amjọga
2: na injin mana nwoke ndị nkọzọ agbọ
0: amjọga ihe na-ekwu bụ ihe ọ dịghị iche na ọ
2: ihe nche nnọọ
0: maka anyị na-ene anya na nkata anyị na-akpa ndị ọzọ maka anyị na-akpa anyị na-ene anya adeleke mere ọfụma ego ọfụma gọvanọ Osun steeti ka onye na-akpọ pefọmanse onye rụrụ ọrụ ada anụ ọgụ ote ọsọ anụ ya kịta maka agụsịcha ihe o megasị na ihe megasịrị ike agwụ gị nwere nke anyị bụ ndị ntaka ijụ ajụjụ ị na-anya na histri Osun steeti ị ga-ama na mgbe a bụrụ tako bido na bisi akande na omishore tara isi bụla ige wee bata tata n'ebe anọ tata ịghọta na oge buhari na-achịkwa ka iwere ụta maka na-ekwu maka ndị firamit na-eletakwa na buhari na bụkwa prezident oge adeleke bata adeleke merikwara ma rahụ fụ rịgbochala a na-asị na osikasịa kịta maka na a na-ekwu maka nke amala ka ama achọkọ na-ekwu nke ihe mma lahụ na ebe oge emeriri oge adeleke meri ọ na onye apc ka ọ bụrụ eziokwu ehe yabụ na anyị awụpụgoda elekshọn na-eje ndị ọhịzi gosi na gọvanọ emere ọfụma na ọ bụrụ emere ọfụma o nwere egwu tụsịrị na-atụ egwu ka ọ na ndị APC chọrọ iji na kpọfere maka na-ekpe kpọfere ama ọdụka na APC nọrọ na pawa mgbe adịrịke bata buhari na-achị arịgbochara bụ minista of internal affairs oge ahụ ha niile hapụ mana adịrịke mechie merie ha ncha wee na-ajụ gị ọnọdụrụ maka na-ebigodo anya kedu dị ihe a na-achọ ihe atụsọ ị na-ene anya na elekshọn a ọ bụ pati ka ọ bụ onye rụrụ ọrụ ka onye ga-arụ maka na ọdụ ka ọgụ bụ na ekwute APC ọdụka na ndị APC niile bụ ndị onye nwe chọrọ ịrụ ọrụ ma ha ndị nọ ndị PDP ma ọnọdụ ọzọ bụ karịa na-arụ ọrụ kedu ihe kpatara na-ene anya n'akụkụ anụwa kedu ihe gọvanọ onye bụrụ ịrụ gọvanọ ga-eji wee ihe ya ga-eji wee sị ka ochie tarazi n'ọchịchị
2: eme mistake asimukwu ndị APC ịma na ha ji ekwesịrị ị na kampeen based on performance ahịa ezike kedu ihe adịrịka emere
0: mana ha gụpụtara adịrịka emere
2: na mmadụ rụrụ ọrụ mmadụ arụrụ ọrụ abụrụ ya na-agụ akwụkwọ ọ bụrụ onye ịgụpụtara ya njikwa ọ bụrụ gị ọbụla ebe ịgụpụtara ebe isiokwu katami na ihe ọ bụrụ na ọrụ ha n'ọrụ ọrụ ọrụrụ ọrụ ndị osu na-afụ ya n'anya bụrụ ya na-agụpụtara akwụkwọ onye onye mmiri ndị osu amago ọ bụrụ onye na isi na
0: ndị osu ọ bụrụ ndị osu nọ ndị osu
2: rapụ ima jos nọ bịa na agụ akwụkwọ sị na anye nke a ọrụrụ nke a ọrụrụ nke a atụrụ m ka a kampe ọ bụrụ na ndị PDP na ndị APC mana ha bịasịrị bụrụ vaịrọ na ịbasara ọgụ bịa bụrụ ụzọ ndị mmadụ zọzi ya pefọmansị na mgbe onye fene na osu steeti eji ọgụ eji vaịrọnt evidi asị na ha na-egburu mmadụ esasị na-emere arest asị na-emere kankanta arest asịsị na-eji abụja sọpọzọ onye isof na ọrụrụ ọrụ bie dị ọndị fọnd bọna ihe ha ji bụrụ ụzọ bụ nọọ igwe mgbu oge so o mesi ndị mara masị ha maazị isi pefọmansị
0: erezikwana na onye gọvanọ chibụlu osu steeti bụ Olugbu ụlọ ya bụ PDP si na gọvanọ anụnwa na mere ọfụma ị na-ekwu na ndị APC akaji na ọrụtaọrụ ọhụrụ wee bụ ụzọ
2: onye abụrụ tie nọ mana ihe a jiburu ụzọ bụ na a na-egbu nne nke anyị nne nke egburu so mesi ya nwosa ya na-ekwuzi okwu onye oke ma arụ ọrụrụ kedu ihe ọdụgoro nwa ịnekwu nke ahụ ya na-ekwuzi bụ ide news mbibi ha news ọ bụrụ maka na egburu ndị otu m egburu nke arest kọmishọna of environment
3: mana n'uche obi gị adịlịka ọlụ ọlụ n'uche obi gị
2: a sị m kwuo ọ bụrụ onye osu
3: mana ọ bụ na ị na-agbaso ihe
2: na ife nna anụ
3: ihe na-anụ
2: a na-ekwu okwu pefọmansị atabi na nwanyị adịdịke 80% or 70%
3: ka ị ga-enye ya
2: manya temi na ha sọ bụrụ ebe 60 or 55 temi na gosi na nwere ihe ọ na-enwero ime osun
3: ka ọ dị mma
0: osun
2: ime osun ka ọ bụrụ gosi na onye ọbụla ji ego aka ezu nwere ihe bụ esi afọ juru ọ bụrụ na difrent gọọmenti
3: ọ bụrụ ka ifoju agba
2: kedu ime na ime arụ ọrụ ọ bụrụ and ị chọkwara based on emergency ndị mmadụ ji sympathy were tinye gị ndị mmadụ nwere trust on you ma tell me now e nwere trust by ịgbara ọgbọgbọrọ sị nọtasị gọvanọ ịgbara ha egwu akakwa gị so kwesịrị ime ha ka ha hapi so nwere ihe kwesịrị ime ka adịdịke hapụ ime ọfụma as a gọvanọ kwụsị na ihe zuru oke ego federal zuru oke ego ya na onwe ya nwere as individual zuru oke ego nwanne nwoke na family ha nwere zuru oke so kedu ị ga-eme n'ime mbụ nọmba 1 kara start n'osun ka mebi nọ na 7th na 12th
3: na-agba na anọ afọ ya anọ
2: na-arụ na ọdụ ụlọ ọrụrụ ojikọrọ rụrụ flyover ihe kwụsịrị ibu ya na n'osun steeti ha sị m okwu ekwụsịrị inwe ekonomikali ịgịnawụ haịletin fosun ekwụsịrị inwe na ọmụka kwụsịrị bụ onye zuru oke ọ bụrụ onye agụụ kasị wee na-anụ ọ bụrụ na mmadụ bụ zuru oke tamin ị mara ndị igbo sama ịma ntụ onye okorobo okorobo afọ ahịa mmanụ so kwụsịrị hazụ onye na-abụrụ onye agụ ọ bụrụ na ịbụrụ onye agụ na-achị na bụrụ gọvanọ ndị gwụpụsị ka ndị na-achị ka ha dị evrid na-anọrọ gị ọgụ
3: mana a na-ekpuchi afọ ime aka
2: na-elu
3: n'Abia steeti anyị nọrọ n'Abia mana a na-anụ ife na-eme ebe
2: a
0: Bob National Chairman PDP, and I saw now no social image. Governor,
4: I don't think I'm going to be able to do it. Boy, my days, what you do at the lake. I am the man, I'm a social media, and I'm a man. So, and I see no question from the war because if you're not a Bruna, it wouldn't have come yet. So, all Bru governor, or to know my war, dog and not or no, they go through in the or now, you know, a mother year even car. Malotem to know Kepu Kepu, Nande Ocean State, Naha Choro Dutchman, Naha Lysria, do to ọrụ ọmịa dị ka m nọ ha ekwu ekwu ọbụta malitekwuye ma effective performance ya the biggest campaign from continuity ihe ọbụla ị na-eme na-eme ndị mmadụ na-afịa ọbaghịghị pụta general campaign ọ ihe ahụ ị na-arụ ile ha ekepụta bịa tụnyere like ihe anaghị eto gọvanọ anyị na-eto nke Abia steeti so for me ile ha na ilela dị ebe ahụ senator apụtasị na-egbuo akọdụ party member na their family ọ pụtasị na ọgụgụ vote vote mma ka ọ egbe so n'ihe ahụ bụ na ọgbọ ọfụ na ihe na-ekwu na ọ bụ ụzọ obere ihe ọ chọọ ebe otu na ọgbakọ akụ mara ihe mma ndị ọnụ ndị ọnụ jie ha ji